0: Why do people love International Baptist Church? Just ask them, and they will tell you.
1: I love IBC because the people here are friendly, kind, loving, soul winners, love missionaries. And also I love IBC because we have a pastor that preaches the Bible and helps us to grow spiritually and to do the will of God.
0: Come find your reason to love IBC.
2: God speaks to those who take time to listen, and He listens to those who take time to pray. Join us here at 8:30 p.m. Saturday evenings for Prayer Waves, a time of live prayer here on the Anchor Radio Dumaguete.
3: ...101.7 FM, making a difference in Dumaguete.
4: Kay ang Diyos na higugma pag-ayos sa kalibutan, nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawong anak, aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya, dili gayud malaglag, apan adunay kinabuhing walay katapusan. Kay ang Diyos wala mipadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan, apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. Juan 3:16-17. Gihigugma ka sa Diyos akong higala. Og si Jesus mianhi aron namatay sa cross aron sa pagbayad sa imong mga sala ug pagluwas kanimo gikan sa silot sa sala nga mao ang kamatayon sa imperno. Nadawat na ba nimo ang iyang kaluwasan? Buot namong isulti kanimo ang dugang mahitungod sa unsa nga paagi nga makasigurado ka ug walay pagduha-duha nga langit ang imong puloy-anan. Ang Biblia nagsulti kanato kun unsaon ang paagi nga kita maluwas. I-download ang libreng Anchor Radio app karon sa ibcd.theanchor.app. Kana mao ang ibcd.theanchor.app. Sa among libreng app mahimo nimong paminawon o basahon ang mensahe sa Ebanghelyo sa Ingles o Cebuano. Gihigugma ka sa Dios o gibuhat niya ang tanan aron maluwas ka. Gusto ba nimong mahibaluan unsaon nga maluwas karon? Sa makausapa, i-download ang libreng app karon sa ibcd.theanchor.app.
3: Station in the whole wide world, 101.7 FM, The Anchor.

0: Depende siguro sa outcome. Ako dang unsay outcome sa akong desisyong buhaton. If kung good mo akong buhaton, if kung bad, depende na lang sa unsay metabo.
1: Dili man pud gud ko mukuha og decision direkta, like kunahon sa nako, and then mangayo ko og advice sa akong parents ingon ana or other people nga kuan sa kuad, usa ko mo gamag decision ingon ana.
2: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.

0: If God is your creator, what is the reason why He created you? We took to the street to ask people what they thought about God's purpose for their life.
1: So for me, ang purpose ni God nga gibutang ko diri sa kalibutan is to praise mo, spread the word of God, and of course to maybe achieve a certain goal to ourselves and maybe to my beloved friends or families.
2: I believe that I am a God's creation. If ako, at least I believe nga akong gibuhat nga wa po ko nakapasakit sa ubang tawo, then ako ra pong gikuan gipakita kung unsa jud ko.
3: Ironically, wala ko kabaloon sa jud akong purpose, but samtang nga gipakabuhi pa ko niya karon, I know nga nasyay ka ng plano nako, nasyay plano sa kadaghan nga ako and times ko nga ga-pray para niya nga makasulod ko sa nursing. Nasyay way nga dili jud ti katugutan dira ka masulod kay murag nasyay other purpose pa nga hatag.
4: Ako purpose pa na ako diri sir kay nasyay yatang na mission para ako i-complete.
5: Wala akong kabloon sa akong purpose diri. Basin ko an kanang there are times nga daghan man po kong kanang circle of friends ingon ana man good, then daghan silang problems ingon ana, then I'm here to help them, to comfort them if unsay ilang problem na ako pirmi ingon ana bab. Maybe ingon ana jud akong purpose diri sa earth.
6: Kanang gitangan ko ni God og chance nga mapunta diri sa earth is because para silbi mahimo kong instrument para ma-share na ko iyahong words and para sa na ako'y matabangan nga tao.
0: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.

0: you're not going to find that which is going to make you blessed outside the church. Are you listening? This is where God would have you to come to get godly counsel and the right way and to be blessed. I'll show it to you. But without the church, you're walking in the counsel of the ungodly. Where are you getting your advice?
1: You're listening to a portion of a message preached at International Baptist Church, Dumaguete, by Pastor Randy DeMova. Three, in the house of God. Build your life and family around the local church. Have that desire. Blessings will be found to those who are planted and rooted in God's house.
0: Outside the church, all you're going to find is the counsel of the ungodly and the way of sinners and the seed of the scornful. You're not going to find that which is going to make you blessed outside the church. Are you listening? This is where God would have you to come to get godly counsel and the right way and to be blessed. I'll show it to you. But without the church, you're walking in the counsel of the ungodly. Where are you getting your advice? Where does your philosophy come from? Your way of life and how you see things and how you think things ought to be done. Where are you getting that from? Television? Family? If it's not from the godly, you're not going to be blessed. You say, well, I don't know about that. Folks, I didn't write that verse. That's Bible. You can call God a liar if you want to, but he said, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. You're not going to find the blessing by getting counsel from the ungodly. Without the church, you're standing in the way of sinners. They become your example. One of the reasons we have a church is you have different examples now to follow. You come to church and there's a whole different spectrum. You've heard me say it here before, but as a teenager, when I got into church and having come out of a broken family, and I got to church and I saw my pastor and his family and others and the families in the church, and I thought, I want that. I didn't have that example in the world, but I found it in the church. What I have today is because of the church. I'm not lucky. It's because I went to church and I listened. Without the church, you're sitting in the seat of the scornful. Do you want to be the blessed man? I'll tell you where that man is. He's planted in the church. Look at verse number 2. Look at verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Don't you tell me you delight in the word of God when you're absent when the word of God is being preached. Oh, I love the Bible. Then why don't you show up when the Bible's being taught? Why don't you show up when the Bible's being preached? You're not delighting in it if you try to avoid it. Don't tell me you delight in the word of God when you're not present for Sunday school. Some of you ought to get into Sunday school. I'm glad you're here this morning, but we start at 9 o'clock, not 10. And staff, you ought to be in Sunday school. Don't excuse yourself from anything that goes on in the church here. You be all the way in. It's not just about you. It's about your brothers and sisters in Christ, that you be in your place, encouraging one another. You might delight in extra sleep, but you're not delighting in the word of God when you miss. We don't miss what we delight in. We find a way to be a part of what we delight in. Amen. We find ways. Well, I like that. I'll be there. Come on now. You know it's true. We meditate on what we delight in. We think of it all the time, talk about it all the time. Can't wait to hear more of it, to be taught it, to have more understanding. Blessed is the man that is planted into church. Look at verse 3. Look at that. And he shall be like a what? Yeah, a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. You'll not produce what God wants you to produce if you're not planted where God wants you planted.
1: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app, ibcd.theanchor.app. That sermon was Three in the House of God, preached on May 25, 2025. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.
2: in Dumaguete on 101.7 FM and from anywhere in the world through imbcd.theanchor.app. DYAH, The Anchor Radio.
3: Langit o impyerno? Asa ka moadto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamatuoran anaa sa Biblia, ang balaang pulong sa Diyos. O giklaro sa Biblia nga makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat kabutang kinahanglan nimong masayran aron makabaton o paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Una, ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 10, ang Biblia nag-ingon kanato, walay matarong, wala bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti kanato sa Versikulo 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Diyos. Ang kamatauran mao, kitang tanan makasasala, matag lalaki, babayi ug bata. Tukod kay kitang tanan, mga anak ni Adan ug ni Eva, ang unang lalaki ug babayi nga gilalang sa Diyos. Gibutang sila sa Diyos sa hingpit nga dapit, mao ang tanaman sa Eden, ug gitugutan sila sa pagkaon sa tanan nga mga prutas ni ana nga tanaman, gawas sa usa. Iyang gipasidan-an sila nga kun sila makasala, dili mutuman kaniya ug mukaon gayud ni ana nga bunga, ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang gidili nga bunga ug nahimong mga makasasala. Ikaw ug ako ang anak ni Adan ug ni Eva. Ug ang ilang pagkamakasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako nakasala tungod kay kita na tawo nga makasasala. Natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato unsaon pagpakasala. Kini nahitabo nga natural. Sa pagkatinuod, normal lang nga makasala kita sama nga normal man sa punuan sa mangga nga mubunga sa mangga. Ang problema kay wang ikaduhang butang kinahanglan imong masayran mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma Kapitulo 6 Versikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran sumala sa Biblia, mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaaga sa dugo. Ang pwedeng dawaton nga sakripisyo aron mabayaran ang atong sala nga utang. Kung dili mabayaran ang atong mga sala, kita sa kahangturan magantos sa linaw nga kalayo, mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makalawas sa iyang kaugalingon gikan sa kamatayon sa impyerno, kay ang tanang tawo makasasala. Ang ato lamang paglaom mao nga adunay makalawas kanato. Ug kana nagdala kanako sa ikatulo nga butang kinahanglan imong masayran. Gibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kinsa si Jesus? Siya ang Diyos kamianhi sa unod, natawo sa usa ka berhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Pero ang pinakaimportante bahin kang Jesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Diyos, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sama kanimo o kanako, siya mahimo makasasala sama kanimo o kanako. Pero kay Diyos ang iyang amahan, perpekto siya, balaan o walay sala. Apan, siya namatay. Ang silot sa sala, idto sa cross. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo, dili aron pagbayad sa iyang kagulingong sala. Wala siya'y sala nga dapat bayaran. Pero, gikumplito niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Namatay siya, gibutang sa lubnganan, ug human sa ikatulo kaadlaw. Nabanhaw siya, gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon, nagbayad sa bugos nga bili, alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaapat nga butang kinahanglan nimong masayran, maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Jesus para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugtong nga bayad, dili kuhaan, dili dugangan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong sala. Gihigugma kaniya, ug ihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan, imbis nga moadto sa impierno sa kahangturan. Sa makausa pa, ang Roma Kapitulo 6 versikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon, pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan o sa kagasa, apan kinahanglang imong pilion sa imong kaugalingon nga dawaton ba kini o islikway ba kini. Libre kini. Dili kita makabayad ni ini. Dili kita makatrabaho ni ini. Makadawat lamang kita ni ini pinaagi sa pagtuo. Ang atong kaugalingong kabuputon. Ang Roma Kapitulo 10 versikulo 13 nagsulti kanato, kay si bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug muluwas kanimo, ug ikaw mutawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo, dili sa imong maayong mga buhat, dili sa imong relihiyon o simbahan, si Jesus lang luwason kaniya. Gusto ka ba og dugang kasayuran o nanginahanglan og makatabang kanimo nga mas masabtan kining maayong balita? Kontaka kami pinaagi sa libreng Anchor Radio app. Adto sa imong browser sa ibcd.theanchor.app. Usbon ko ibcd.theanchor.app. Makita nimo ang among impormasyon o makig-chat sa usa ka tawo pinaagi sa app. Kami nagpaabot sa imong pagkontak kanamo ug malipay kami uban kanimo sa imong kaluwasan. I-download ang app karon ug pahibal-a kami kung andam kana nga dawaton ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong pagpaminaw. Ako nag-ampo nga ikaw muhimo sa pagpili sa pagsalig kang Hesus ug maluwas ka karon.
4: Why do people love International Baptist Church? Just ask them, they will tell you.
5: I love IBC because it helps my life change, then my relationship with my family has a great change also, and because help of our pastor, leader of this church, it helps me a lot, and I'm so thankful that IBC had come in Dumaguete, and thank you so much, Pastor and IBC. We love you.
4: Come find your reason to love IBC.
6: 101.7 FM, making a difference in Dumaguete.

0: got to trust him. Our Father's watching us, and he cares for us. He sees our needs. So sin number one tonight, trust in the Lord. Number two, if you're back there in Psalm 37, verse number 4, delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Second thing tonight, delight in the Lord. So number one, trust in the Lord. Number two, delight in the Lord. The word delight is a word that means soft, pliable, we might even say flexible. But that's what the word means there. It has to do with something that is soft or pliable. I believe what David is saying is this. Let God have his way, and you'll find that God will often give you your way. If I will be soft, if I'll be flexible, pliable with God, he'll give me the desires of my heart. If I won't be rigid about what I want to do, but I'll be soft with the Lord, I'll be pliable with the Lord, I'll allow God to have his way instead of me having my way, he'll give me the desires of my heart. He said, I delight to do thy will. What's that mean? God, I want to do your will.
1: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app, ibcd.theanchor.app. That sermon was Aware He Is There, preached on December 24, 2023. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.
2: Sa Juan 10:10, si Jesus miingon, Ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi, og nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon. Kana nga kinabuhi nga gisulti ni Jesus, mao ang kinabuhi nga walay katapusan, mianhi siya aron sa pagluwas sa makasasala, gikan sa silot sa sala, nga mao ang kamatayon sa imperno. Nahimulag gikan sa Ginoo ug sa iyang kaluoy, hangtod sa kahangturan dito sa linaw nga kalayo. Dili gusto sa Dios nga moadto ka dito, gihigugma ka niya, ug naghimo siya og paagi para sa matag lalaki, babayi ug bata aron makaiskapo sa kalayo sa imperno. Ang tubag mao si Jesucristo, ang iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Ang kinabuhing dayon kay usa ka gasa nga libre nga makaangkon sa tanan nga mutuo ni Jesus lamang alang sa kaluwasan. Gusto ba nimong masigurado o mabaluan nga langit maoy imong puyanan? Mahimo nimong husayon kana nga butang karon. Palihog i-download ang libreng Anchor Radio app sa ibcd.theanchor.app. Sa among libreng app, imo makitaan sa Ingles o Cebuano ang mensahe sa Ebanghelyo. Nagasulti kanimo kung unsaon nga itudlo sa Biblia mahitungod unsaon para makasigurado mahibuluan nga ang atong mga sala gipasaylo na o kung unsaon nato para makauban sa kahangturan ang Dios dito sa langit. I-download ang app ug basaha o paminawa ang Ebanghelyo karon. Usbon ko pag-usab, i-download kini sa imong device pinaagi sa app pag-adto sa ibcd.theanchor.app.
3: One 101.7 FM, making a difference in Dumaguete.